0: Right, ingoma laphana ke mnandi sha ngiyena ke la wasandi o yena ke empeleni ya yona ke ingoma sha laphana ke yona laphana ke wasandi uhamba laphana ke nje ke no the elevatory. Yeah, yona ngoma ekade ke uyithola ngalesikhathi kumsakazo Khozi FM laphana ke uKhozi olumaphiko phiko. Right, imizuzu ke mayinjene na kanjani laphana ke isikhombisa ngalesikhathi sibheke lapha ehoreni lesigaga sibheke ehoreni laphana ke nje ke lesithathu kumsakazo Khozi FM uKhozi olumaphiko phiko 086-000-2437 itini indaba ethinta omastende ngalesikhathi kumsakazo Khozi FM ake sibheke la online one. Sabona Khozi.
1: Hey Tamlindo.
0: Hey Tamlindo. Say Tamlindo.
1: Uya phila Mlindo.
0: Ngona babuncanana.
1: Ah, Mlindo si ngomthetho sisibeke qinisweni nje Mlindo. Uma umkeqashile Mlindo.
0: Yeah.
1: Ukufuneka uthathele imali zenavumela nakanye. Hayi unethu ubone umunye angena. Uyabona kwenziwa yini Mlindo uma ukhokhelwa inkaphane. Bahamba ngofuna imali enkaphane ukuthi lo muntu ufike isomile umuntu sebehlala babili nje abakwenzi lokhu Mlindosi. Okwesibili Mlindosi, kukhona imali abayibethi ihamba phambili eyokubhalisa. Uyithola le mali uma usuhamba noma isiza wena uma ungazange ukhokhe uvalwe ngayo. Kodwa uma usuhamba Mlindosi awube usayithola leyo mali we Mlindosi. Kwenziwa yini lokho Mlindosi?
0: Hey, but yeah.
1: Maka sizele ingane yami lapha emhlalo kusifafunda yahlala kulo muzi kwathiwa imali yokungena ngayikhokha ngathi mina ngizobuya ngikhokha imali bathenga ngizokhokha imali futhi ngoba le mali iyona mali ehamba phambili le mali uyoyithola uma esehamba. Kodwa Mlindosi uma ingane yami siqedile ukufunda ihlale emhlalo sengifuna loo mali kwathi hhayi ayibuyi loo mali ayikho umuntu washona ngapha ngapha ngayeka Mlindosi. Hayi Mlindosi ukhona izinto ezingahambi kahle Mlindosi komastenda abanangathi iqiniso kahle omastenda
0: kulungile babucelela
1: ngizwaamlindosi ngathi ngiyakubheka phela eCarrefourfontein hawu ngangakubona Mlindosi enkonzweni yayinkulu lapha Mlindosi.
0: Lalela ngangizofika ngadukelwa ibhashi lami lesono kathi mlawo bantu bonke abantu baya bazobe gqoke umfaniswano wesono sekuyimi nje ngathi no ngizobuye ngiye ngelinye ilanga. Lalela siyabonga kakhulu babuncelana uphile bami.
1: Yabo.
0: Thank you. Right, yeah. Umsakazo Khozi FM uhamba phambili na kanjani? Ungakhijima ke uye lapha ke ku live ka Mlindoza uthi Lindo kuhle lapha na ke Ntombela ku Facebook kuzokwazi ukuyibonela u Bramlindo.com. Akuthi awumazi uzombona ngala ku Facebook. Khijima ke khona u live ngendlela isimanga ukwazi ukuthi umthole kamnandi ngendlela isimanga. Lise kumsakazo uhamba phambili lapha na ke nje ke u Khozi FM. Right, into zethu mangabekezi kanje laphana ke akesivele ke senze kanje
2: uhlezi nomlindo kuhle Ntombela uKhozi FM
3: namuhla kuMaster V sinothuli ozivelayo ngama podcast eYouTube kanye nama how to tutorial.
4: Master V, kidingi dili yedatha ezongisiza kule nkinga enginayo yokulike nokusubscribe kuwo wonke ama channel eYouTube engiwathandayo.
5: Ah, isixazululo hi data bundle ye Vodacom engu 35 gig ngo-R169 kuphela. Ihamba no 5 gig we YouTube data mahala ukuze uqhubeke naloko kuthandwa inhliziyo yakho.
4: Ngihole Master, itholakala kuphi le deal?
5: Itholakala kwi Vodapay app kuphela. Hamba bakubona ukuthi ubhethe ikala kahle.
4: Uzokwenza njalo.
5: Kunembandela. Further together, Vodacom.
2: Ukhozi FM, luhamba phambili.

0: Kozi FM lu hamba phambili. Umsindo wempela sonto nozama mseleku.
1: Khosi sawubona.
2: Mama zami yaphila
1: sini? Ngiyaphila njani?
2: Ubhana nake wenze ngeke mashayela amabhiyani. Imali incane sisi sengijabula nje ukuzwa iphimbo lakho hlu.
1: Hawe sibonge wefruit elimnandi ubhanana bo.
2: Ya ave ngithanda ikhosi esithi ngemali sekuzo mashayela bayo.
1: Bayo siyakuthanda nathi. Hawe ifruit elithandwa yimina ke lelo ubhanana. Bangithanda ngokubaqaza nezinkwe simhlophe.
3: Khosi sawubona.
1: Iya baba kuhlindle nophela ngaphakathi
2: impela uyabona ukhuluma ngendaba kaBhanana
1: nesimpilo
0: umsindo wempela sonto nozama mseleku njalo ngolwesihlanu ngo3 kuya ku5 ekseni ku Khozi FM umsindo wempela sonto nozama mseleku zama magic

0: Jabule nakini, kawuphendule nami imkhuleko yami. Pinde wenza kula pia uyamze usimi Kaylee Portman. Beti gengi ya bonga. Sikazi nukonzi. FM konzo luma pingo pingo. Sambe siya mwa voice notice. Bwani kutoba naba kone ngale. Sikanta banga lele. Bati zama zama. Asilele. Sila ilu msaka wazo kuzi FM.
1: Zama zama magic. TLP yo kuzi. Nyakubingelele. Usabe lo kakitelelo. Mnambi. Timatuwa nesikopu. Kwa vimbuka aliskoti. Awu dadewethu. Mhlezi nawe siphalaphala so kuzi. Ngihlezi nawe dadewethu ukuze lami lelo hora lelo nempela sonto yami nje cha hhayi ayinasimanga esikhulu nje yiwuvuka ngiyophanta emarenke uma ngibuya ukuyophanta ngilinde isonto ngivuke ngesontweni ngiyokhuleka hhawu uma kuphele lapho-ke cha siphelele impela sonto yami bese-ke nje kuwukuthi hhayi dadewethu ngiyohlala nawe nje ukuze lami lelo hora lelo ngiyabonga zama zama magic ngiyabonga TLP yokhosi da nkulu mnandi uhlelo dadewethu hamba nami ngihambe nawe kwacele emnambithi ematoni esigobo kwavimbuka lesigodi danko
0: danko webhuti eyi anginamagama ami nje engiqanjwa wona mihla namalanga sengiyi-TLB manje ngithi mina labantu abaphanta emarenki madoda mina bengingazi ukuthi kanti izinto sezanywa kanje yazi mina ngagcina usathi uma uphethe u-10 landi uthenga ubhanana ubuye nje nemdumbu kabhanana noma ewu-5 yey into eningigile yona lapha kuwe-street ngithi hayi ake ngikhiphe u-10 ngithenge ubhanana ababili ngibe ngihlafuna bese ngiyama phela-ke ngithi ngilinde ushintshi athi ubhuti hayi bo akho shintshi la ubhanana usuwu-5 rand uwodwa nenzani ngani lapha erenki nenzani lapha estradini hawu hawu hawu hawu hawu ubhanana usuwu-5 rand uwodwa he okunye kokufika kwangimangaza laphaya bangidlisa upineapple onespice nisifakelani ispice kupineapple bathi nje hayi akuve kumnandi taster la hayi bangikhwehlelanga kanti yazi khona kwezinye indawo ukubone izinto ezifike zikumangaze nje zikuthusa ukuthi hayi nidla into ewukuthi la wakuhambela kwenye indawo wafika kunento edliwayo noma kunento ephekwa ngendlela ekuthusayo noma ekumangazayo uthi hayi ngiyaqala ke lokhu ufike ngokunye nje ukudla kuthiwa kuyaphekwa kuthiwa kufakwa amakinati angazi kanjani kanjani uthi ukubabazi uthi angiyazi lento hey ngoba iy'ndawo ngey'ndawo mina nje ngisababaza manje upineapple ufakwe ispice siyavuvuza and bayawuthenga abantu bathi umnandi ushaya khona hhayi madoda ngeke kuningi nje babodwa-ke nabathatha umango nawo bawucobhoze espayisini ziziningi niyiningi nje mkhuba egilwayo engiyazi ukuthi niyithathaphi leto eniyenzayo
2: zama zama magic uyaphila sikhona sikhona la kwelakithi ibhekile esigodini sesidulwanethi abaphila abantu nawo njengeshoyela uyalazi nje udaba ngithi baphila abantu phinde wagumede ekusigodini sasesitulwana ngibonge wemsakazi
3: zama zama magic angubingelele dadewethu angubingelele igama ngumxolisi ikwazangoba kulapha inqutho kwavula amehla emagodwaneni ngindawe nje wesizwe wami nginawe eyi okomkhuhlanyana ukuthi kuyacathama ngihleli nawe nje dadewethu hayi siyohlukaniswa yilelo hora awungivumele ngephimbe lakho wemamseleku ngithi nje happy birthday laphana kuxolani bamazi ngobhena abanye bathu mabebeza abanye bathu mbuzi ungakwabuthelezi lapha kwavula amehlo ngaphesheya ngimjakhulu wakho khobe danko
4: hashtag ukhoze FM hashtag umsindo impela sonto hayi mamthombeni ngihleli nawe wakhuluma usabelo melizwe exulu kwesabiyelo ubuko esigodini sasemkhandleni umzulu kamamlongo unkwentshentshe ufulola lapha emkhandleni danko
5: sekunjalo futhi webamseleku njengokujwayelekile kulalele kumanje ngala ingeza imino siyafana zulu eshobe kulungile ke bhayi
6: umsindo wempela sonto nozama mseleku zama zama magic

0: kuhlangene inkunzi malanga zodwa ke la yinkakha abantu asebemkantshubuve endimeni yezomculo ujubujubu unathi uRebecca uBenjamin Dube umlilo the vocalist uJudith Sepuma baningi bakithi hloko sengoma sithi ndikhokhele emsakazweni Khozi FM imzuzu ngoshabile sayile phambi kokubumbana ihora lesine ekuseni.
1: Wonke umuntu ufanelwe yithuba lokufunda. Essence siyakufezekisa lokho. Kusukela emabangeni aphansi kuya emabangeni aphezulu, zikhethele izinqumo ezifanele ikusasa lakho. Uhlelo lokufunda kude likunika ithuba lokufunda ngesikhathi sakho, kanti futhi nezinsiza kufunda zikhona. Isekwa ezweni lonke. Vakashela www.sense.co.za. Ufake isicelo sokufunda ngomasingane ka-2027. Sense ikhiqiza othisha abasezingeni eliphezulu eNingizimu Afrika ezindaweni labe dingeka khona kakhulu.
2: Vula amandla eProcyden 4-in-1 formula. Ingabe udinga umuthi ozohlanza umzimba wakho ngaphakathi, ugcina unempilo noma ngabe uneminyaka emingaki? Amaphilisi eProcyden akusekela ngaphakathi nangaphandle, akugcine uphilile futhi ungumqemane njalo, umngani wakho wansuku zonke wezempilo. IProcyden ivikela ukuguga, ukuvuvukala, isifo senhliziyo nesifo samathambo emzimbeni. Itholakala kuwo wonke amakhemisi. Uma engasho ukuthi iProcyden, akuyona iProcyden.
3: Hayibo, we o, ubuwazi ukuthi uKhozi uyalibuka manje. Hayibo o, ngilibuke. Usho ukuthini? Ngisho uKhozi FM TV, ingxoxo ayisagcini nje kuphela emsakazweni. Hayibo, kutholakalani khona vele? Lalela, uzobona abasakazi bakho obathandayo ube ingxenye yezingxoxo eziqhubeka ngemva komsakazo. Uphinde ube ingxenye yemicimbi emkhulu lethwa kuwe kusukela kwimicimbi yomculo, kuye kwimicimbi yamasiko. Uma kwenzeka noKhozi FM, uyoyithola kuKhozi FM TV.
4: Izana zonke mngani, pho ngingayithola phi?
3: Kulula, thola uKhozi FM TV ku khozifm.co.za kwi app yo Khozi FM naku SABC Plus. Uma uthanda uKhozi FM uzothanda kakhulu uKhozi FM TV. UKhozi FM luhamba phambili.
1: Sizi maphumulo, maphumulo.
5: Nozama mseleko.
0: Siyashatisa ke manje siwushaya kuphi siwugankaza kuphi siwuthofoza kuphi sekuhleze kuyimpela sonto enkulu iweekend neweekend iweekend enkulu ngazi kuba inkulu ngakuphi ke namhlanje.
6: Uma kuthi bona usentweni ufuna ukuthi usibuke kumabona kude kodwa usilalele solo lavene ku DSTV channel 817 ku audio bouquet. Yeah, hayi bokwetha.
0: Ay, wangikhubuza namanye amagama engeke ngiwabize la emoyeni. Awe inhlobo ezithize zeziphuzo. Kuthi wangeke lo thiyo osegcine na ubizo. Kufanele ubize kwasakugwinya. Khona lesiphuzo igama lakho ligcina ngozenzo.
6: Kuthi iphuzo kaphela.
0: Mina ngumuntu vele othandayo ukuthi yabo.
6: Ngeke phela ungazazi iziphuzo.
0: Vele ngumuntu amabhadi.
1: Njalo ngomgcibelo usuka ku 7 kuya ku 9.
5: Kukhozi FM.
1: Luhamba phambili. Zama mseleku. Kukhozi FM. Luhamba phambili.
0: Msakazo lalela Khozi FM Khozulu maphiko phingo esikhondla khondla somsakazo 90.8 kya 107.4 FM. Vuka sekusile bangithi vuka sekusile ngiyazi nguba yivi mnandi kodwa vuka sekusile. Kade uyibambile kusukela ngomsomluku usuzofuna ukushaya udokotela ngolwesihlanu iviki selivele seliphelile hayi ungayenzi lonto. Vuka nje uyincenga kubona ukuthi kwesinye isikhathi umzimbo uyaye ungavumi ngoba kusafanele ukuthi uvuke kodwa mase uvukile. Usufikile emphantweni wakho usufikile etokweni uyeza ukuthi hayibo yazi cishe ngalovela into engekho nako kusebenzeka nanga umzimba uqaqeka uzovuka nje ushaye okusatiyanyana ushaye ikhofi uma umuntu wekhofi ushaye amanzi uma ukuthi umuntu amanzi angenazo ke impondo kamanzi nje angaxutshwe nalutho bakithi ayi ayi umuntu ukuthi kuvuke ekseni nje bayoshaya ufone nje manje usecabanga iniphi ukuthi ingapha hayibo. Solo kuthandaza ke nkosi yami ke mase ubona ifemi yakho lo osebenza kuyona uthi nkosi ngiyacela baba ukuthi mawuqhumise lesasifutho ngomlilo wakho wasezulwini uthandazele ukuthi sifuthe sangwini lesekufuthwa ngaso maziqhume sihlakazeke sibe zicucu ngoba uyazi ukuthi uvuke ngenipho ungayenzi lonto ungabeki isinkwa sakhe engcupheni lezinto esizenzayo ngempela ngempela uphapha mesekonakela umsebenzi usuphelile itorho seliphelile uzisole kungasekho ukubuyela emuva bekezela nje yonke into inesikhathi sayo bakithi. Molweni apha Eastern Cape eBizana usikholiwe emncibi uthi zamazama eh sekusile ngilungiselele kuye emphantweni ngisebizane Eastern Cape embobheni ekhaya ke kuse KZN eSunfaith ophepheni kwaphungashe ube nosuku oluhle nawe ngokunjalo sikholiwe ube nosuku oluhle uhambile mfowethu wazwaphuma ngisho na kwiprovinsi yakho wayale kwenye iprovinsi uyozama impilo uNkulunkulu abe nawe uNkulunkulu akuvikele kuhambe kahle nasetohweni uhloniphe itoho mfowethu ukude la ukhona ngiyengicabange nje ukuthi iyazi thina abanye sive sibusekile ngokuthi sithole amatoho endaweni ezingaqhelile kakhulu nasemakhaya thola ukuthi nje usakuyona iprovince owaKwaZulu Natal itoho waphindwa lithola khona kwaZulu Natal owase Gauteng itoho walithola khona eGauteng asibanga khona isidingo sokuthi uzuphume uhambe uye kwezinye indawo osazofika khona ufunde impilo yakho na entsha ongayijwayele indlela ekwenziwa ngayo indlela ekuphilwa ngayo ziningi nje izinto ozifica zihlukile ezikwenza uzizwe ukuthi hey cha ngihambile Nkosi yami angikho ekhaya ngihambile uthi uyafika lapha kudliwa into ongakazi uzuyibone noma mhlawumbe abanye uthola ukuthi ke baphesheya ngiye ngibuke nje enkundleni ezixhumana kakhulukazi ko TikTok abantu abatohoza emazweni aphesheya abasuka na eNingizimu Afrika ufika umuntu ehlengezele inyembezi ekhalela nje impupho into le into nje esiyithatha kancane esingayinaki ekhala nje ukuthi impupho akasayazi useneminyaka into ekuthiwa impupho engayazi ukhumbula uphuthu ukhumbula ipapa yazi khona izinto ezincane esingakuboni ukubaluleka kwazi noma esingazinaki singanandaba nazo kodwa ekuyothi ngamhla uthola ukuthi awusakwazi ukuzithola azisekho empilweni yakho uzibona ukuthi cha lento yazi bezinesidingo empilweni ngaze ngayikhumbula impela kuyaqinisiwe kuthiwa into mangabisa khona awukaze wakunaka ukubaluleka kwayo nokuthi uyithanda kangakanani kuze kube ukuthi kufika isikhathi la ungasakwazi khona ukuyithola konke ke bakithi kuba njalo nasemsebenzini esisebenzayo kunabantu othola ukuthi sebe relaxe kakhulu emsebenzini umuntu usenza nomi kanjani usana lenqondo yokuthi mina ngimdala vele la ekhaya kule kampani imina ngimdala kunabo bonke kade ngafika ngeke ngithintwe ngeke ngenziwe lutho akekho umuntu omkhulu nenkampani noma omkhulu kunomqashi wakhe omqashile hloniphani amatoho uNkulunkulu anibusise ngawo ngoba kusa nje kunomuntu eselokhu wagqiqa Nkosi yami uzu kuyimanje usevukile uyahamba yemafemini ahlukahlukene uyofesa ufuna lo msebenzi ufaka ama CV uyazama ngapha nangapha akulungi akuhlangani bese kuba khona umuntu ozodelela umsebenzi kube kunabantu abaphuphayo ukuthi babe nawo lo msebenzi yena nawo labathandaza mehla namalanga bethandazela lo msebenzi wena owubukela phansi sihloniphe ke amatoho bakithi bese uyabonga noma ngathi uyitoho elinjani yazi khona insizwe yake yangena la yathi ohlelweni yathi yona yenza itoho lokuba yisecurity ayuthandi nje lo msebenzi cabanga ngisho kuye hey ngasho ngathi yey lo bhuti hey laba yabona abantu abangabazi ubunzima ukushuthi mhlambe ngiyenze ukuthi une backup uyazi ukuthi mengabe yeka khona la ezokondliwa khona la ezonikezwa khona imali ngoba akuwenzi umqondo ukuthi ungathi lo msebenzi ngoba umsebenzi okanje anguthandi imali yafana egcineni kosuku ngabe ngiyasakaza ngikhuluma la empopheni ungabe ngiyaklina ungabe ngisecurity ungaba ngunesi ngaba ngudokotela ngabe ngidayisa etafuleni ngaba ngiyenza in egcineni kosuku imali yafana mase sithenge izitolo sithenga igrosa senza yonke into imali yafana ayikho yake yabhalwa ukuthi le ye security le ngithole ngosade ngiklina ama toilet le ngithole ngokuthi bengisakaza le ngithole ngokudayisa etafuleni cha imali yafana bakithi engathi besingaba nawo nje lo mqondo ukuthi egcineni kosuku silwele impilo engcono silwele ukuthi siphile emakhaya sithole ukudla sisurvive kulesikhathi esinzima kangaka ukuthi imali itoho lenzayo kulona itoho lamaphupho akho akuwona umsebenzi oyiqhenya ngawo noma mhlawumbe namahloni ngawo ungabe namahloni ngento ekuphilisayo ngalenzile lo phutha

kulo mdlali wezu sengokusithoba ngizocela lo musa grace ya king locate kube ngathi ngine gps izinto ziyalunga mdlali uyavula imithandazo ngempela uyayivuma ngiphase ngibusise izindle kakhulu ngiresiva ngize ngikhohlwe nokubonga ngakuwe into engikhale kakhulu esh cela ungixolele ba xolele nohlala ngomzali yabethu sibadle ngendlala ugringivari ngimkhumbula mihla namalanga uma khona kunzima ba.

0: ababhalisiwe kanye nabahlinzeki bomshwalensi abagunyaziwe usebenza imigomo nemibandela.
1: Zamamseleku Ukhozi FM luhamba phambili. Amazwi osuku phikelela qhawe impilo iyancengwa. Amazwi osuku phikelela qhawe impilo iyancengwa.
2: Zamamagic usembumbulu ke manje empandweni ucingweni kaKhephe Nkunzi uVusi lo washo siphezulu empandweni. Hey mina amazwi akangikhuthaze nje zamazama. Elawo ukuthi ngawathatha ekhethini lami nje lingasekho lawo ukuthi akukho kuzakalula empilweni. Kufanele uma uyindoda nje ujuluke uzame nje ngendlela yakho ukuze uma ungena nento ekhaya kungashiwo ukuthi ngabe uyithathe iphi. Naleyo kwamukela ke nje ukuthi wamukela ukuthi empilweni kuzohleze kukhona umuntu ongcono noma ongaphezulu kwakho ngokwemali. Yabona nje lokho kuyakhulula emoyeni uVusi washo siphezulu empandweni ocingweni lo. Uphile zamazama.
3: Ah ngingimukelele mamseleko lapho emsakazweni lo okhulumayo njengamanje umbizi owabashokozi khona la endaweni akozibomvu ngakwaDoni. Cha mina mamseleko nje engakusho ngithi nje amazwi kuyiwona angikhuthazayo. Ila wathi funda ukwaliseka yilokho okuncane nakho. Funda ukwaliseka yilokho okuncane unakho. Ngiyabonga.
4: Amazwi emvuka nawo ulosu empilweni. Bathi impilo iyabekezelwa. Ukuhlonipha uzala impumelelo. Amazwi engangitshelwa ugogo. Ugogo wami esaphila emhlabeni zondeleni. Gabende okhulumayo uKhangethi la kwaNkosi. KwaNtaba Danku wemsakazi.
5: Ubona zamazama. Nina mazwi angikhuthazayo ilawathi hlonipha ihlo nonyoko. Eyi ngithanda ukuthi ngiphile ngihlonipha ngaso sonke isikhathi, ngihlonipha omncane nomdala. Nabantu abangihlale ngibatshela ukuthi nihloniphe la nihamba khona. Nizokwazi ukuthandeka nasephakathini. Ngathanda kabi lawo mazwi lawo. Khuluma nomakhosazana uMasithebe Nkomo, Olen Makawe Northwest. Ngiyabonga kakhulu umsakazi.
6: Awusekubingelela mamthombeni. Ana siyaphila emamthombeni ngakhula kunendawo kwakuthiwa ngasekhaya kuthiwa kaMashole Vumbuka. Wawufike kwaMashole Vumbuka wafika uwehle ubuso Vumbuka ukukhuphuka ukukhuphukele phezulu. Ngifuna ukuthi nomunye nomunye asho kuye ngaphakathi ukuthi ngizoshona ngivumbuke. Nempilo injalo ishona ivumbuke. Noma ungashona usithelo uzovumbuka. Nawo kaMashona evumbuka so nempilo ishona evumbuka ungalilahli ithemba. Ithemba liyaphilisa, ithemba liyakha. Abaningi balibonile, silibonile abaningi. Uhlale ethembeni kuzolunga ngelinye ilanga. Unga give up inkinga, mawu give up unga give up. Utaikisin okhulumayo inqole emasondo sondo esikhothe mjesu. Ngiyabonga kakhulu.
7: Zamazama amazwi angiphilisayo ilawathi ukuzama akunasikhathi, akanabusuku, akunamini, akunamzuzu, akunahora. Ngaleyo ndlela uma ngabe into zakho zingakahlangani, zingakalungi, ungayeki ukuzama, qhubeka uzame. Kuyazanywa kulo umakade ngomxolisi kwazangobe enqothi kwavula amehle emagondwaneni.
8: Igama uPros imbonge namali mntola mafakade nangibingelela Khozi FM zamazama magic. Last Friday ngaphambi kokuba uvale uhlelo wathi kunezimo ezikufuna uwedwa. Bafike abaningi bekutshela amacebo ahlukahlukene ukuthi enze njani ukuze uphumelele. Sometimes kube nzima nokulala ebusuku ngoba lesimo sinzima ngalendlela. Ngafike lokuthi vele kakade kufanelekile sibuzwe umzima, sikhuleke singayike, kube nzima nokulala ukuze noma usuphumelele wazi ukuthi amandla omkhuleko angaxutshwa nalutho. Uzokubona nobukhulu bukaNkulunkulu ngoba lezimo zifica uwedwa, wakhuleka, wangayeka.

0: Zahara uthi iphendula emsakazweni ukhozi FM ukhozi olumaphiko phiko engathi namhlanje ngaba yilo lolu suku lokuphendulwa kwemkhuleko yakho. Nkosi iphendula kade sikhuleka kade sikhala kuwe uzophendula mase kuyisikhathi uzophendula uzokwenza kwenzeke. Imizuzu ke ishumi neshakalolunye sele phambi kokuthi kubumbane ihora lesihlanu ekuseni kulona kukhozi FM sambe siye kuma voice note ambalwa bese ke siye lapha encingweni 0800002437 amazwi akuphilisayo amazwi osuku.
1: Angibingelele mamseleku, angibingelele lwandle, ukhuluma noNtshebe umshiyeni wankabinde lapha eminambithi kwasomsuku. Mamseleku, yabona mina amazwi angiphilisayo ilawa athi injabulo uyazakhela musukulindela ukujatshuliswa abantu ukuze ujabule. Zakhele wena injabulo, yabona injabulo mawuzakhela impilo izohlezi ikuphethe kamnandi. Yakha injabulo yakho ejabulisa wena. Angibonge mamseleko.
2: Zama magic njani bebe wethu? Hayi, awungoba lona emanguzi kamhlaba lingana. Mina amazwi engakhonze kakhulu ila amazwi ethi ashwa eBhayibhelini ethi lapho iBhayibheli khona ungabi nomona nawalenhlahla endleleni. So la mazwi angaha kakhulu ngoba ngiyazama magic. Ngibona umuntu anezonke izinto ezinhle, ubona umuntu ecebile uzofisa ukuthi ngaba uyena, kanti lo muntu akafisi. Uyazi ukuthi nje uma ngabe ilanga lishona uyabikela ufisa engathi ngohlala kusemini. So nje ngafuna ukuthi lokhu enginako kufanele ngaseke khona uNkulunkulu angiphe khona, ngoba uzofisa ukuthi ube usibalimane umbona emi kahle, kanti lo muntu wathanda into engenamngozi. Ngiyabonga zama magic, thank you.
3: Angibingelele zama ubuza wena umbuka ngubani lo MC ngathi nje nami amazwi osuke nginawo namhlanje ngathatha lapha kuthisha omkhulu wami wakudala wasesikoleni embusweni. Uthisha uSakhela wayethi kunoxa abathathu, ethi nakokhiwa abathathu, okungukuthi qala kahle uqhubeke kahle ukuze uqede kahle. Uma ubambe lapho nje kulowo mgqiqo loyo ungumuntu ozamayo ugcina kwenzekile ngokohlelo lwakho nokufisa kwakho. Angibongeza amazama ukuza bona umbuka kangubana lo. Thank you.
4: Amazwi osuku phikelela qhawe impilo iyancengwa.
0: Ukhonzi FM ukhonzi olumaphikophiko iyangihlekisa lenkabi ethi uyolokhu uhalela into zabantu kanti umuntu wathatha lento engenabungozi. Into yokubila. Into ekuthi idinga ukuphakelwa ngo-2 entatha. Hey futhi madoda. Wasabe seyincingweni 0860002437. Ye madoda. Abantu balele nje ucathaba nendishi ngo-2. Uyophaka. Kuthiwa fanele uphake. Into yokuphila. Hey futhi Nkosi yami. Asambe sibone ukuthi banakhona ke ngalesi sikhathi amazwi okuphila, amazwi akukhuthazayo, amazwi akugqugquzelayo. Ngaba amazwi mhlawumbe wacaphuna encwadini ethile owayifunda, mhlawumbe iverse elisebhayibhelini, mhlawumbe iyinhlamvu ezisengomeni eziphilisayo, mhlawumbe amazwi wayalwa ngawo ekhaya noma umuntu omdala owahlangana naye, noma umbhalo owawubona ndawana thizeni wangena wahlala enhlizweni yakho nasengqondweni yakho, noma isisho esithile esikukhuthazayo esigqugquzelayo. Asithole kokuqala ukhozi, sawubona.
5: Yama zam yaphila sis.
0: Ngiyaphila njani?
5: Ngiyaphila. Uma kaSilindo lo eMaritzburg esidotha kanqamalanga.
0: Yebo sis.
5: Uyizama zama ngicela ukuxoxela indatshana encane.
0: Ehhe.
5: Bese ngithi mina eme kumntana MS engakasebenzi. Sindo ngicama ngokunyuveka lendlu engihlala kuyona mntana. Yathingane no, yazi uthi ma yakhina beyihola uhola imali yempuphu. Linda ngizosebenza ngizokwakha. Wezamazama mina ngangingazi ukuthi ene iyiphupho alifi usaphila.
0: Eyi konjalo.
5: Ingakhele zamazama ingane yami, ingakhele umuzi ongakanani. Ngishawa namahloni. Engisho ukuthi uNkulunkulu ngicela ukuthi imbusise zamazama. Ngiyabonga sisi. Ungasilindi ole Maritzburg ethi daughter, ngiyabonga.
0: Danki dali, siyakubongisa sithandwa sami. Eyi Nkosi yami, uNkulunkulu muhle, uNkulunkulu mkhulu ngazikhathi zonke. Ukhonze sawubona?
5: Amsebenzi.
0: Unjani?
5: Ngiyaphila zamazama, sithandwa sami.
0: Ngikhona dali, niyaphila kodwa lapha eKakluf.
5: Eyi siyadotoba emva kwempela sentende zamazama kade sibe singcwaba umfowethu laphaya empophomini ekhaya kithi.
0: Ah, phephisa dali.
5: Ngiyakuthonto kodwa ke zamazama mina amazwi angiqinisa nje athi zamazama kukho okungadluli, yonke into inesikhathi sayo phansi komthunzi welanga.
0: Kunjalo dadewethu kunjalo mama.
5: Ngoba hayi lase lase ekhathi lesinzima kodwa ngiyahlela lase. Ngizama sisimbekile umntakama.
0: Kunjalo sisiphephisana uNkulunkulu abe nani yezwa mama.
5: Ngiyabonga sithando
0: sami. Uphile nawe mama uphile sithando sami. Hey bakithi ukhozi sawubona?
6: Zamazama.
0: Ninjani?
6: Ngiyaphila sisisha.
0: Ngiyaphila nami webhuti.
6: Ubanana ke lo ukheba nezinto ezinhlo.
0: Iya banana.
6: Yebo.
0: Ya thina mazi ofisa kwadlulisa namhlanje. Yebo noma zifisa isikhathi somzimba. Kunjalo siyabonga ukubekezela kuzala inzuzo. Khozi sawubona. Kevula umsakazo la ekhaya, asihlule siye la. Ukhozi sawubona?
7: Zama magic.
0: Yebo.
7: Emnambithi ezakheni kwa iwu ugcwaneni wakamiya.
0: Yebo ugcwaneni.
7: Ey, yabona amazi angikhuthazayo wenzama. Khona asho umunye umntwana owayena 27 engena kubhutula thinkosi la ukhozini wathi uyibonga impilo wathi umama wami ongizalayo kushona lo ntombazana uthi lesikhathi ephuma nami esibhedlela baningi abangaphumanga abazali abangaphumanga nabantwana baba abasala khona kusho ukuthi lokho kwaba inhlanhla. Wathi ngisafunda isikole kusuka eprimary ngiye high school ziningi izihlane engasikhipha zesililo kusho ukukhona abangaphumanga ngishe high school. Wathi nje impilo iyodwa ibalulekile nami ngiyayibonga impilo angikhuthaza lawo mazi ngiyabonga.
0: Thank you gconini mzuzi ishumi nambili esele phambi ukuthi ubumbane ihora lesihlane ekuseni.
4: Amazwi osuku phikelela qhawe impilo iyancengwa.

0: sikushane sound yethu, sikushane sound yasekhaya isiqisethu. Shekhayina the sound ingoma sinikeza yona ngalesi sikhathi. Siyabonga nje kakhulu sithi sidle ekhaya mfowethu. Akukho kunye 100% local is lekker, local imonati sisho kanjalo ke sithi ke 100% umculo wasekhaya. Siyabingelela bakithi kuba bonke abanye abawomakhelwane bethu. Siyabingelela konke ama border gates abanye bayangena ezweni laseNingizimu Afrika abanye bayaphuma ngokusebenza ngeindlela ezihlukahlukene abanye ngokuvakasha zimfry babuyela ngasekhaya bawoze babuye mhlambe ngesonto elizayo. Babuya vele ngoba nemvume buya banayo yebo into njengale siyabingelela kakhulu nasemngceleni bakithe ngwavuma kunezihlobo zami kwaMngomezulu ngwavuma kubo kabuhle eMngomezulu ngiyabingelela bakithi nakubhutimandla elapha enkungwini nomndeni wakhe wonke nje nezingane zami zonke ingane zami zonke phela lapha kwaMngomezulu ngwavuma siyabingelela bakithi kokwaMathenjwa uantu wami sithi sanibonani
1: awu madod sanibonani lapho niyapi
0: kongonini konkungweni
1: awu nkosiyami
0: ngwavuma yonke nje
1: Yabona ke mroza wezi ngiyafisa ukuthi ke sidlule singene kule ngosi le sidlule sicela ama voice note abantu and ngiyathanda ukuthi ke umgabadeli kanye nayo sigqabhezana ke bangene kuyo le mpahla le sike sizwe ukuthiwa abantu bayibeka lento bethi inkampani inkampani ngawa wonke umuntu osebenza kuyo kusukela nje ungena egateini mofika kunomuntu ogadile lapha egateini umuyo ngene kunomuntu owenza isiqiniseko sokuthi leyo family kanye leyo office lawo agcine ihlanzekile e clean Namhlanje ke usuku lokuhlonipha labo bantu. Uzolibiza yona ngesingisi ke Mrose ngoba nakho manje khona into engibamba la empini.
0: Hawu kuba usuku banjwayini manje
1: empini. Hayi futhi ufuna ukuphuma.
0: Yep. Yini le ufuna ukuphuma ngoba siyafisa ukuyazi impethu.
1: Sekumonyana ke nje thizeni nje osufuna ukungibamba ke manje. Kodwa ke udabalula. Libizwa nge International Custodial Worker Recognition Day.
0: Yes.
1: Sikhuluma ngabasebenza abanjalo okuyibona abantu abenze isiqiniseko ukuthi indawo zethu isebenza kuzo ihlanzekile indawo zethu isebenza kuzo siphephile bonke labo bantu bayingxenye leyo nkampani leyo ngoba ngaphandle kwabo nawo lo nkampani leyo ngaba yisebenzi benze isiqiniseko sokuthi nonke nisebenze endaweni ehlanzekile awucabange nje uthole ukuthi uyangena endlini ngasese emsebenzini wenza okwenzayo akuvamisile ubona umuntu osebenza kuleyo firm osebenza ofisi thizeni angena endlini ngasese athathe imenqede bese athathe ibrush asule.
0: Yeah.
1: Angeke ubone umuntu mhlawumbe ethole ukuthi khona kunemanzi asithiza achithekele yabo bayakwenza abanye. Kodwa nje kuba khona kwalowo muntu lo osiza ukuthi uma ufika emsebenzini i-desk lakho ohlala kulona li-clean. Uphansi la uhamba khona ku-clean. Nakhona uvikelekile. Nakho sisendlini zokusakaza.
0: Yeah.
1: Nazi izinsizwa nezintokazi ezikhona.
0: Sivikelekile.
1: Sivikelekile.
0: Yeah. Sivikelekile nangomoya osuphefumulayo ukuvulwa kwama aircon. Khona nje omelele ukuthi i-aircon angivule ibe zingene elingaka ukuze umroza novino clarissa nosimtho uma bengene ekseni bakwazi ukuthi ukusebenza kwabo kube lula iaircon ayibe kuleli izinga elingaka angithi ayibo izinto ezifana nalezo oh bayagodola njengamanje hayi asenzeni ukuthi ukushisa nje kancane kodwa hayi kakhulu ngoba kufanele kuhleze kubanda e-studio ingakho sithi ake siphakamise izandla kube bonke laba benza leyo msebenzi leyo ehlanzayo ehotela la ukhona ucela umshanelo uthi akuthi ngidlula i-sheet ngisacela abathi ninginike i-dustpan ngengithi uklina klina cha kusuke kukhona osukelekelela ngaleso sikhathi ngakho sithi ke ubalekile umsebenzi loyo osuke wenziwa yilowo muntu loyo ngakho kungamdeleli umuntu ngomsebenzi awenzayo ngenxa yokuthi mhlawumbe wena usumbukela phansi angithi yebo lo mama nalowo baba nalowo mfethu osuke lapho kulowo msebenzi ubekwe lapho nje ngenxa yokuthi kubalekile ukuthi abela agade imoto zakho ngesikhathi wena usangena ngaphakathi emall uzongabi khona ozoyiqhekeza
1: Uyambona ke lo sisi, uyambona ke lo mama, uyambona lo mfowethu loyo, lo baba, lo bhuti loyo njalo mawufika wena emsebenzini ufika sekukuhle sekunuka kamnandi, ake umncome namhlanje. Namhlanje sikunikeza ithuba lokuthi uphakamise umshaye nje ngetip, umbonge uthi yazi mfethu ngiyabonga ngoba yabona namhlanje ngiyakwazi ukwena office lami kunuka kamnandi, ngiyakwazi ukwena office lami ku-clean, ngikwazi ukwena endlini eofisini lethu eyangasese ku-clean kokuhle kunje. Awukho umsebenzi odelelekile, awukho umsebenzi omncinane. Wonke umuntu osuke eqashwe efamily wonke ubalulekile. Sifisa ukunikeza ithuba ke namhlanje lokuthi ukhona yini wena ofisa ukumphakamisa owaziyo ukuthi wenza lolu hlobo lomsebenzi mhlawumbe ke uyaklina wenza isiqiniseko ukuthi uhlanzekile emsebenzini mhlawumbe unogada wenza isiqiniseko ukuthi niphephile
0: mhlawumbe usengadini
1: mhlawumbe usengadini
0: uyabo
1: namhlanje isikhathi ukuthi siwukhoze FM siwukhoze breakfast umphakamise lo muntu uzosithumela ivoice note 0791639874 0791639874 awuphakamise othize ngale bangaphambi kubombane hole shakalombili so banikeza nethuba lokuthi abantu bafone kuba khona nje umuntu othi yazi mina mfethu ngisebenza endaweni ethize yabona ngiyafisa mfethu ukuphakamisa usibani bani ngoba hey ngaphandle kwakhe ngaba ngilutho dango
2: ezemigwaqo noClarissa Mfeka
3: ezemigwaqo kukhosi breakfast ngoClarissa wakwaMfeka sizoqala lapha na ku N3 khumbula ukuthi kuyasetshenzwa ngaku Peter Brown kuphinde futhi kube khona isiphithiphithi senzakalayo uma uzobuqhamuka ngase Howe kuphikelele Hilton ngakhulukazi impambanene iya ku Hilton Avenue namhlanje kuseni uniyisikhathi bozobudlula ngakhona sibheke Pine Town njengamanje ku M13 mosanda kudlula nje khona ePine Dani uhamba ngawo uphikelele eWestville Paradise Valley njengesinjwayelo sikhona isiminyaminya esikhona kulumzila ngakho nakhona uniyisikhathi bozobudlula ngakhona sibheke M19 namhlanje ekuseni mozobuqhamuka ngase Pine Town uphikelele Reservoir Hills namhlanje kuthanda ukuphazimisela lapha ngase Athlone Heights mozobuqhamuka lapha nje ngaku Blair Athol hamba ucuphelela mozobudlula ngakhona uN2 lapho phazimise imoto khona mosanda kudlula nje lapha na ngase ngaku Inanda Road Springfield uphikelele khona ngakumngeni uzohlangabezana nesiminyaminya ke lapho uzobuqhamuka ngakwa Mashu uN2 ku Spaghetti Junction nakhona futhi uyahlupa kakhulu azomuqhamuka ngase Chesterville ngase Katomena uhamba ucuphelela mozobudlula ngakhona namanje kusaphazimisekile kancane lapha na ku R102 osuka khona lapha na ngase Clearwood ophikelele ngase Maydenwharf namhlanje kuseni no M4 Southern Freeway ngakho kuyini isikhathi kakhulukazi maqondana nelapha empambanene ya Rosbra no M7 Aiden Swales uniyisikhathi muzobudlula ngakhona namhlanje kuseni ngizobuya futhi neminye imibiko emzizweni yeshumi ezemgwaqo ukhozi FM zihamba phambili
2: ezemidlalo noSimtho Dladla
4: kwezemidlalo zokhozi FM angikubingelele ekuseni nje asibhekeleke kwezemidlalo ekuseni nje asiqale khona nje khona la kwesithinta ikhilikithi ezithinta yona ke iqembu lesizwe okuwona ke ama Proteas njengoba ke leli qembu selikwazile ukuthi ke ligwemeke amaqembu amakhulu abazobhekana nayo kakhulukaza imbangi ke kubona njengoba ke besohlwini lendebe yomhlaba ama Proteas ikakwazile ke ukugwema amaqembu afana no Pakistan no kanjalo nayo ke i Australia njengoba befakwe kwiqoqo B befakwe namaqembu iqembu lesizwe lase New Zealand Sri Lanka kanjalo ke England neBangladesh nelinye ke lamaqembu elilodwa nje elizokwazi ukuthi ke lidlulele kuona lomqhudelwano njengoba ke kudlala imidlalo yokuhlongwa kanti ke njengoba sengikhulume ngalo ke iqoqo A kuhona ke amaqembu afana neAustralia akuyiyona ke evikela isicoco iPakistan okuyelinye lamaqembu avamisile ukuthi ke linikeke lona iqembu lama Proteas inkinga emidlalweni iyalo kanti elinye iqembu ke likhona ke iAfghanistan neZimbabwe nelilodwa ke lizongena kulawa hlunga

0: Sawubona mosana wesomisa, ngiyethemba ukuthi niyaphila futhi nje nina nobabili senikulungele phela ukulalela uhlelo namhlanje. Namhlanje bangani bami sikhulume ngokwamukela phela ivakashe. Ake ningitsheleni, nisake nje navakashela emakhaya.
1: Ngolunye usuku wafika itruck enkulu ekhaya, izolethe ibhayisikili lami.
0: Somisa,
2: u-anti wami wafika ezosivakashela nomzala wami, sadlala ndawonye.
0: Ah, kuhle phela ukufikelwa ivakashe bangani bami. Aningitsheleni sizemukela kanjani?
2: Uma benqonqoza ngeminyango kuyobheka ukuthi ngiyabazi yini. Uma kuwabantu engibaziyo ngiyabavulela, ngibakhombisa nendawo yokuhlala.
0: Musa,
1: mina ngiyababingelela.
0: Awu kwaze kwakuhle lokho. Ake sihlaliseni ke nansi indaba. Udumo lukaBula lwase lusabalele kakhulu. Wonke umuntu efisa ukuhlangana naye ngelinye ilanga. Ngolunye kusuku omunye walaba bantu ababefisa ukumbona wavele nje wenza isinqumo sokuyomvakashela. Wayephethe ubasketi yemifino ayekade ivune ensimini yakhe ukuze phela yiphi uBula. UBula wathokoza ekhonjiswa nje isihe singaka. Wameme isivakashi ukuba sihlale sidlisile sasebusuku, silale futhi nobusuku obodwa. Isivakashi bangani bami sabuyele edolobheni phela la sasikade siqhamuka khona. Sasiphumule kahle impela. Safike saxoxela bonke omakhelwane ngempatho enhle kaBula. Emva kwezinsuku ezimbalwa kwaba khona umuntu futhi bangani bami onqonqozayo eminyango kaBula. Ha, kungabashadikazi. Uma bebuze ukuthi bangobani, baphendula nje bemamatheka. Ha, mnumzane, sizile ngawe ngomakhelwane wethu lo owafika phethe ubasketi. Sizile nangempatho yakho. Nathi ke sathi haya sisasali sizovakasha. Ejabule ngalamazi abazwayo, uBula wavele wabamema ukuba bangene. Bathola ukudla kumnandi, waphinde wabamema ukuthi balale futhi ubusuku obodwa. Baze bahamba ngakusasa bangani bami, bengeve begcwele injabulo. Emva kweviki, kwafika iqembu ke manje labantu eminyango. Sizwile konke ngempatho yakho kubangani bethu. Nathi singomakhelwane nalo owafika ephethe ubasketi emfino. UBula wabona ukuthi abantu sebefuna ukumxhaphaza ke manje ngenxa nje yempatho yakhe enhle kangaka. Kwakumele phela ashintshe indlela yokwenza. Emamatheka bakithi wavele wabamema ukuba bangene endlini bathole okudliwayo.
1: Hey, nami ngiyafisa ube isivashi sabula. Sonke nje ithula ukudla kumnandi.
0: Usho kanje.
2: Nami ngilambile mamthembi.
0: Hayi ningakhathazeki. Yabo nje masekuphela uhlelo sizokuthola ukuya ngasithunjeni. Ivakashi ke nazo ke zahlala phansi kuze zizodla ukudla phela kodumo lukaBula. Zamangala nje uma zibona indishi zamanzi ashisayo zibekwa phambi kwazo. Zivakashi zami, ngicela nikhululeke nidle leli sobho nje lemfino engayinikwa umakhelwane wenu. Izivakashi zasukuma zahamba, uBula wavele wasala wamamatheka.

0: Hey, bazoyenza busiso lapha kuphethe uDJ Maphorisa ke lengoma yakhishwa ngo-2017 ke layela ke enzani stage busiso guys wayenzani stage busiso wayikhasa phansi ngamadola avusha ivosha vuka
1: hayi no
0: kodwa namanje phela usanjala akashintshile
1: yeah ah suka injalo indaba right njengamanje imzuzu siyishumi ke nesikhombisa libumbene ihora lesine ake si ngene kulomzi ezala ekhaya manje
0: awu
1: yeah makhosikazi Alin Sunday and Baggis Club. Mazuza, now a matema. Kuno touch an infantile beggar upon old sales, Osel Calgon Cataza bomb, mamma.
0: Oh,
1: Maja and Ibonanga to Gune, Carlo Acorn. Go, Mamgani Acruas, Manga being faggy Mali. Go and a mam cool, Manzos.
0: Okay.
1: Besang it or Bana will. Ukuthi ke uphela wabe ngendlela kuwenza ngayo ubone nawe njengomamkhulu ukuthi ubahlephela kangakanani kulokho engisuke ngufakile ngoba phela bafice wena la ekhanje njengomamkhulu
0: njalo njalo nje yebo
1: yebo manje umamncane ngathi haya akayizwa kahle leyo yiko sengithi ake ngibize umhlangano womndeni ke silikhulume lo daba
0: hayi manje umamncane leyo ndaba akayizwa kanjani ngoba phela ke njoba nje nawe usho ukuthi baba mina ke ngumamkhulu vele phela ngithi naye ngaba ke kumamncane la ekhaya kuba mina ngivumanga
1: Ngifuna phela ikhulumele naye mamkhulu wawusena usubuza kimi njengathi manje
0: Okay hayi kuba nangisele
1: ngikhulumela ulihluzi kanti nangu khona lapha cha
2: Manzuza mina nje ngombuzo wami uthi kanti ngangishelwe wena yini kwasekuqaleni yize kuthiwa njena ngikhangeze kuwe makhona imali
1: mina Ungayibeki kanjalo phela
0: ngizokuzama
1: Ungayibeki
0: ngokukhuza umuntu wakho mkhuza
1: Ungayibeki kanjalo hayi uthi uyakhangezwa
0: Ngikhuze
1: Mawusubeka kanjalo manje akusezo kuzwakala kahle kanti into le ngathi umnuma mkhulu akayibonto uyimisa kanjani njengomuntu nje wesifazana ogana eqala la ekhaya kunawo
0: Kuhle kube uyamkhuza Ngishilo vele ukuthi njengoba mina ngumamkhulu yonke into iqala kubaba izikimi Messi yehle. So angazi impela ukuthi umethi washelwa yimina yena okhuluma ngani waphela uwe baba phela vele wambona wase umcelela kimi ukuthi abe
1: ingxenye mali ngahlalanga kahle lo mamkhulu ngiyamxolisela mamncane xolisa phela
2: na cha mina ngixolisi umbuzo wami umile nje ukuthi kanti ngize kuze anti mina nginayo yami account yini kanti
0: okay
2: baba kasibanibani
0: oh
2: anginayo mini account Ngoba phela unayo.
1: Iyo phela lezo kufakela kuyo mamkhulu.
2: Kodwa wawuvela ungifakela imali engingakafiki la ekhaya kuyona. Yini manje mase ngiyi la ekhaya kumele ngifakele
0: lo mamkhulu. Phela nisajola, nisajola manje angithi nisajola ngiyalwazi udaba lwakho.
2: Hayi kudlala ngami.
0: Uthi yimi walivuma.
1: Hlisana umoya phela bo mama ningaphakamisa umoya, ningaphakamisa amazi emzini kababa.
0: Ngicela ukhuze lo muntu wakho.
1: Hlisana mama, singaphakamisa amazi emzini kababa.
2: Gogo lo.
1: Ngicela mamncane.
0: Ngibambeni. Ngibambeni. Bambeni, nokoko nje.
1: Kahleni.
3: Isifikile iwoza nabangani bakho.
4: Awu makhathakatha mfongobe.
5: Intombi zaqoma ncede bashi ngonini eke mami iqomela ethanda khona inga nawe. Wayiqomela nje.
4: Thathu ngakwanzuza.
0: Kasemi lo mamshazi kele ishada ka baqhubha.
3: Ungayi ndawo.
6: Chata nosthandwa nzusa ku Khosi FM.
7: Sanibonani mndeni wami ngiyathemba niyaphila hayi bo baba ngibona ubaba namhlanje kule nyanga engifakela imali engaphelela ngazi noma wenze mistake yini noma ubaba usazoyifaka enye imali ngisacela ukubuza ukuthi kwenzakalani
8: nami ngiyaphila njenganathi niyaphila hayi bo ke mamkhulu ngithathe nesinqumo sami angitshali phela ukuthi ngihle njalo ngifike ngishayele nengqondo angithi yathi imali kamncane beyijwayele ukukhanyiswa wena so nami namhlanje ngithe angiyifaki imali ngokuhlukana eyaphiza kuwena konani yagena naya botshwe njalo ngokwese amadive nawo okuyidlulisela kuyena angiboleke inkinga lapho ke ukuthi mhlawumbe sekune isha khona ngoba phela isimuso sengisithethe kancane sekukudale khona la ekhaya ukuthi imali izovaya kuwena before yagena ngithe I feel starting mini yagena naye ayibona imali ayithola ujayo oyiyo le mali le ujayo sifika iqhama lapho kuwe yabo isimuso sami sengisithethe kusona namhlanje nje zo 25 nje imali yakhe sebethula iza kumina ke kusenza nje kanjani nje ukuthi sifakwe kumina iya kuwena sike kuwena isiyena kusiza yela yona nje sisola kumina thambi yake
9: yebo sanibona coach si and Mr Handsome ngiyaphila nami how ngibonile i notification bekuyikhazini mhlambe ko 10 mani ine bekhombisa siphuma kuyena ubaba nambe ngisase ngizobuza ukuthi kubaba eyani le mali le angifakele yona
8: hey imali yakho leyo imali yakho leyo kudla yokuthenga igross nje nokuthi alukufanele umama omkhulu esizosona umnake manje imali ekujwayele lokho ukuthi sizoqhumana ngana ngabe nevela yake savani mama omkhulu iloko nje makhosikazi
9: yaza ngazi ngoba ngisemsindweni nalaye ngikhona ngazi noma kusozwakala kahle yini ngiyathuka ukuthi la ekhaya sekunoshintsho sekukhona izinto ezishintshe kangaka sekushintshile manje ukuthi imali ingena kumina idlule ihambe iye kumamncane hayi ngiyathuka ukuthi ubaba usekwazi ukuthatha inqubo ngaleko ukuthi angitshele noma angazise ukuthi hayi ke imali ayisezongena kwena sengiyihambisa straight iye kumamncane angi understand ukuthi ubaba iziphi izathu ezimenze ukuthi athathe isinqubo sokuthi ahambe ayonika kumamncane imali ngangitshelanga mina futhi ubaba bengitho sazongibuza ukuthi umamncane useyajwayela yena ukwenza izinto konke lokho awusangibuzi nje usuyithathele wena inqubo waqeda
0: Yivile lamamncane njalo
9: nje mamncane imali ihlale kumina kungenxa yokuthi umamncane usajwaye izinto kushuthi mamncane usejwayele izinto zala ekhaya akukho ke nokunye okusaye udinga ukuthi mina ngimsize
10: hawu ngiyazwakala baba ngiyazwakala Thombeza sibonge ngimbongele nomamkhulu bakithi sezothi khumu ekubeni nominister of finance
1: hawu uyaphumula bakithi
10: aka financial kumele usende wenze izinto ngiyacathi nomamkhulu uzokajabule naye hayi ngiyazwakala baba vela ngubona umehluko ngisebenzi vele ngifaka imali eyodwa vele manje umehluko ukuthi iphuma kubaba ngingazi ke phela umamkhulu yena ukuthi uyibona kanjani una Gorgeous uyibona kanjani
8: sengaxhuma nje nami ke wathi ekhina mina ngiyibone ngoba imali kuseyiyo vele le ebe ngeke ngifake kuwena nangifuna ajwayele phela ukuzenzela izinto angithi ukuthi siyazi yonke into angiyazi lokho kodwa phela kokunye siyamkhulisa nathi ayibona imali ingenale imali yakhe yabo ngakuthi ngithi siyazi konke
0: akukho
8: njalo ukuthi ngifuna ajwayele izinto phela la nje angishilo seqa sesimo ngijajele angizilanga namuntu labo ngingithathele manje mina ngingekho manje nje azothi angibone inkinga ngalokho mina ngikazi ke nje ngikama nibona nibonike pinking
1: ziyabuya kulo muzwe
0: ayo yesa ke yabeza ke sine bathi Gorgeous umuntu omdala
1: uza waphumule bathi no Gorgeous because I'm more minister of finance
0: ayibo kodwa guys ngiyabona ukuthi indaba isuka kumuntu wesilisa manje bayaxabana umamncane umamkhulu ngithi ngoba wena baba wathi kumamkhulu kuzokwenzeka nje mawusushintsha usaqala kumamkhulu usho ukuthi sengiyashintsha manje sekuyona inkinga ke leyo
1: ayibona indaba esenjini ke indoda ke ayifuna ukuthi ke ingabi yexovayo kodwa ngoba uyabona isibondile isibondane lensizwe hayi ngeke awusumele ivoice note ke mlalelo wethu omuhle ukuthi uthini umbono wakho nasi isiphihli sodaba lapha njengoba uzwile nje ukuthi ibambene manje umamkhulu uphatheke kabi uthi sekunoshintsha katsheliwe umamncane uthi hawu ngcinci yamdoli icagcele sokweni ngapha ubaba uthi hey umamncane nafuna kajwayele kuzenzela izinto phela makhosikazi kanti yini inkinga
0: ya so mhlawumbe ke nje lapho khona uvula umsakazo mhlawumbe umamkhulu nawe awuphefumule noma mhlawumbe umamncane nawe kwangempela hayi ukuthi ubombono cha mhlawumbe umamkhulu mhlawumbe umamncane futhi ungaba anonymous ayikho inkinga kodwa nje nawe usho umbono wakho ngalo dabu ukuthi kanti njini nenze njani kanti he ubani aqhathayo lapha esithenjini ubaba noma vele omama vele basuke bengazwani ikuphi inkinga
1: yebo awusho siza ukuthi ngabe ke umbono wakho uthini ngalolu daba
11: to measure these are my drop

0: Tiyama panda njengama jela imizuzu isishumi ngeneshakalolunye libombene hora lesihlantambama ilanga ke liyoshona ilo yilahla kunina Stando nanga la ma voice note vethu
1: akesweso
0: angithi ubowacelile
1: afuna
0: uwe impela ngikhumbula kahle
1: hayi bonke mina kunini khona oh la wase groupini
0: hey hayi uzayiqathulula
2: Lalela ke mina ngisenaso ke isikhathi lo ngiqophisana nawe asa nawe wena ntombazane engayazi wena amabhungane kuthi asanda kwazela iBRICS nenza kahle ke nimazi kuBRICS asekho ke isidingo ukuthi siloku silokhu njani siloku siqophisana ngomfano yedwa it's fine ke okay sjola naye sonke mina sengiyamkela ngoba angani ukuthi mina ngihlangana
1: hey bona ke
2: it's fine angithi asanda Let me answer again.
1: No, guys, no. Yini phela lawu guys cha wena nkosi yami bayakhala manje abantu bayakhala abantu ngena kwi group ukuthi uzokhala
3: yebo kunjani
2: ngaphila
3: ngaphila lalela la sisi angifuni mina ungijwayele kabi uyazi
2: futhi ngiyaxolisa kwenza kalulu
3: usifakeleni isithombe sami kule group usifakele ngabe ngakushela nje khona kanye ukuhlala ngoba ngiyazi
1: ukuthi kwalo guys
0: Okay, nansi enye isithathu.
4: Aloko nicabangela ethi befuna nicabange nisaqala niphala niposte ithombe zethu nenza yonke into. Cabangela ethi ukuvala le group. Umuntu uzoyivala esebonile kodwa ukuthi emhlabeni kunjani. Ufuna ukukhombisa kodwa manje. Mina ngizonenzela nje example ngababili abathathu ukuthi kwenzakalani umuntu mengijwayela ngalesi.
1: Hey hey. Yashunqa ke le.
0: Yeah, ukhona umfowethu la ayilayinini.
1: Uyilo shunqa oshunqa manje.
0: Yeah, leyo gcina
1: ayivula. Indlela dinwe ngayo.
0: Ukhona phela.
1: Anonymous.
5: Yebo.
1: Hey, uyashunqa man.
5: Eh.
1: Bakusukelile.
5: Hey, kwase kufanele mama ngendlela okwenzeka ngayo nami.
0: Kwenzekeni bafa, kwenzekeni, ihlalo dabini sizo.
5: Eh, yazi ngangilelele nje emsebenzini ngihleli e-rank. Sengibona nje uma wengane uyangifonela uthi ke kune group ekhona abapost isithombe sami. Base bayakhuluma ukuthi umuntu onjani ngenzani kanjani yabona bavela mhlawumbe ama comment abantu abawu 20 or 15 ekhuluma nje abakuthandayo ngegama lami yabona bengona nje bengona impela basagcina sixabana ngisho noma wengane nangendlela engisebenza ngayo mina emphakathini ngidrivela abantu even isifika sengane no teach so nje ngahlazeka kwezinye izinto ezagcina ikhulunywa lama
0: group engazazi ezinye zazo. Manje uyayikhola uma ingane yonke lento?
5: Ngingasho ukuthi okunye kwakhe uyakholwa ngoba uyavela ukuthi ngisebenza ngomphathi ngiyebo umuntu ongabuye ekhaya ngihambe futhi mhlambe ngothekwini noma ngoku.
0: Yho.
1: Manje bhuti wami lo muntu owafaka isithombe sakho akwazi umshele awumazi uyakusukela kwenzakalani?
5: Engakusho mhlawumbe oyedwa wabo sake sazwana kodwa sisezwana. Abanye kangibazi.
1: Awubazi abanye.
5: Yes.
1: Manje la hela ngeza kuthiwa manje icisha impela hayi kwaba kubi ubuye ngisho emaphoyiseni manje uyabona ukuthi la uzolimaza umuntu.
5: Yebo kunjani impela ngoba ngathi noma mangimthumelela ama message sengibiyela kuyi call like ku WhatsApp wamnaye. Ngoba siyazana ngabuyela kuyena ngamtshela ngatshazi angithandi u-1 no-2 ngicela uyiyeke nehlobo oyiqalani yabona wathi ke akanandaba namaphoyisa ami noma ngawalanda wamtshela kanjani
0: yho manje mawufika emaphoyiseni amaphoyisa athini njengoba ngathi uneyikhalo zokuthi awakusizanga ngalutho kulolu daba
5: yebo ngaya ngawureporta nawo angitshela ukuthi-ke ngona ukube ngiyazi ukuthi ngivulele ubani icala ngathi ngiyabatshela bathi angithola u-admin kuqalwe egroup angazi ukuthi uzomthathaphi ke mina lokuyena umuntu okhanda igroup
1: hayi no bhuti wami nje kodwa kubona konke imoya yehle esingalimazali ingcono umuntu umblokhe nje kodwa phela nawe uthi nawe phela bona isithunzi sakho kodwa-ke kukona konke nje nkosiyami ningalimazani bo
5: yeah
1: siyacela bakithi eningalimazani umuntu ngamane umblokhe-ke okungenani
5: ya kodwa ngithi noma ungabablokha bayaqhubeka ngale emasayidini bayakhuluma even i-voice note la ngigcine mina ngithetha khona angithi yiyo le bayithatha egroupini bahamba sibayisabalalisa yonke indawo
1: Okay, wena le voice note uyifake groupini?
5: Yes, ngayifaka kuyo le group ngale nkathi be commenta bekhuluma asengithi okay. Angibuyisele back ngapha khona kuyo le group le voice note kuze bebonza ngiyithanda le ndaba yikhulumayo.
1: Kodwa ke phela ngoba ngithi ukulo group leyo mhlambe vele admin ungamthola ngithi lapha nje umbheke ma contact ukuthi ubani.
5: Ya ngizamile kanjalo igama lakhe ubani.
1: Hayi ungalisho phela ungalisho utshela amaphoyisa. Uhambe utshela amaphoyisa nenamba yakhe badile naye.
5: Yeah.
1: All right ke sabonga kakhulu anonymous yezo.
5: Yebo.
1: Kodwa nje bakithi wehle umoya kusiyamsacela.
0: Awehle bakithi siyacela impela. Awehle umoya. Kulungile mfowethu, sithem tudwa bazoxazuleka kahle noma ingane naye ehlisa umoya. Abona ukudlala ngawe lapha nkosiyami mfowethu.
5: Yebo, siyabonga.
0: Thank you brazo.
1: Right ke nje 25 after u5 ke isikhathi ke sakho njengamanje nje impela ke nje kuthiwa ihlabane ke sethu ke nje ubongisi ke usevele wazabalaza ke nje impela ke isonto lonke nje kodwa ke sevelele lwafika futhi ke olunye lwesihlanu oluhlaba hlosile nje ke futhi nje impela ke nje igcwele ke imidlalo ke nje emkhulu angayibhejela nje angavekela nge laphana ke nje ayibhejele ke ubongisi ke kule mpela sonto kodwa nje ngaphambi kwalokho nje unethuba nje lokuthi ke nje yahlikihle aphinde ke futhi awine njalo ke nje makuthulwe isihlanu ke nje ibethwe ke scratch card ke kunikeza iscratch card ke sama hala nje kuze ke na uqala impela sonto yakho nje vele usuhamba phambili ke yisa ke isikhathi ke lesi ke sokuthi na uhlikihle ngokukora nje ke ku betway.co.za nje kuphela kunemigomo nemibandela i betway nje igunyazwe iMpumalanga economic regulator futhi ke nje abavumelekile ke abaneminyaka engaphansi kuka 18 ukuthi badlale inombolo ke yokuthi uthole ukwelulekwa kwa NRGP ke ithi 0800 006 008 all events are fixed odds betting game.
6: Bafowethu nabo dadewethu basemzansi ngapha ekhoneni elinobu yellow nobu blue ibuye ngomfutho onamandla wesinongo esisha yingwele entsha nethuthukisiwe yosondozima yizinto zokucobisa isingwa yirondo. Ngena ukunambitheka okusezingeni eliphakeme obungazi ukuthi uyakudinga. Ukunambitheka okusha, umfutho omusha.
7: Ukuba nginamaphiko, ngabe ngiyandiza.
8: Ejozi, phakathi emahostela.
9: Right nje sikhuleke nasemoyeni.
8: Nako mayemaye, sithole ku 91.5.
9: Jalo, jalo, jalo.
8: Noma ku SABC Plus app ulalele ukhozi FM luhamba phambili. Dala no Khozi FM luhamba phambili.
0: Thandi pitiya kona.
1: Yeah.
8: Woza nabangani bakho.
1: Hayi mina ke ama lyrics.
10: WMB 326.
8: Pakathi neviki ngo 3 kuya ku 6 ku Khozi FM.

0: Tintombi yami khona ku Cause FM omaphiko phiko the billionaires before lokho nomhlali the guy naye futhi ube nayo ingoma asiphe yona usakhona lana kwiziyakhipha namhlanje ekseni mosonto kuvulela umsakazo wakho sawona ngomkele kwiziyakhipha ufike futhi ngesikhathi sim right kakhulu kuyisona sona lapha ke sesingena kuintandokazi intandokazi sizokhuluma lana ngomuntu owaziwayo odumile ngakwenza hlebo ngomsebenzi noma ngimpilo yakhe nje hlambda ngendlela aphila ngayo kodwa okusalayo abantu bayamazi abantu bayamthanda namhlanje akade ngagcina ukuba nomculi yho ngazajabula nginomculi namhlanje angazi noma uzokwazi niqegele ukuthi bani lesikhuluma naye ngizokudlalela ama clip lana ngizokudlala ama clip awu2 namhlanje ngiphinde futhi ngikuphi futhi neni clue ozokwazi uqegela khona ukuthi ke ubani lo engikhuluma ngaye sesiyazi ukuthi umculi oqala nje lokhu uthi ucula muphi umculo sengizokwazi ngawo mina konke lokhu ukuthi kuhamba kanjani kanjani kanjani yabo engizokwenza nje mina ukuthi ngizokudlalela I clip nje yengoma yakhe eyodwa mase ngicela mhlawumbe ukuthi uyazi ngithi ubani lo okay asenze njalo ke lalisise kahle okay ngiyakuthi uzuthi iyiphi le ngoma le ngiyazi uyayizwa uzwile uyayazi isiculo ba le ngoma le ngizokuphindela futhi okugcina khona uzozwa ayikho nzima lento leni uyazi ukuthi ubani lona ngikhuluma ngaye lo muntu lona wayi kwi group babe yithimba ngeke ngikutshele singaphunya ngo 2000 ba babe bathatha group inyaka kodwa le ngoma le ngiyazi uzwile ukuthi yaba ngiyazi ubani lo esikhuluma ngayo ngiyazi uzongitshela ukuthi ubani lona kwayingxenye yethimba kodwa mhlambe ngabo 2006 kanje nje yeah ungangifonela 0862437 ungitshela ukuthi basikhuluma ngayo ba intandokazi yethu namhlanje 0791639874 ilapho wazi khona ungithumela i voice note
1: Hayibo oh ubungazi ukuthi ukhoze ushalibuka manje
2: Hayibo oh ngilibuke usho ukuthini
1: ngisho ukhoze iFM TV
2: ingxoxo ayisagcini nje kuphela emsakazweni
1: Hayibo
2: kutholakalani khona vele
1: lalela uzobona abasakazi bakho bathandayo ube ingxenye yeingxoxo eqhubeka ngemva komsakazi uphinde ube ingxenye yemcimbi emkhulu lethwa kuwe kusukela kwimcimbi yomculo kuye kwimcimbi yamasiko uma kwenzeka nokhoze iFM uyoyithola kukhoze iFM TV
2: Iza nazo ke mngani pho ngingayithola api
1: Kulula thola ukhoze iFM TV ku khozifm.co.za ku app yo khoze FM naku SABC Plus uma uthanda ukhoze FM uzothanda kakhulu ukhoze FM TV ukhoze FM lo hamba phambili

Omasandi ethi noma kunzima khona la ku Cause FM ophapiko iminyaka oskido benozethu phambi kwalokho intandokazi esidlalayo njengamanje bengikudlalela lana iclip ngithi qigela ukuthi bani lona ointandokazi sikhuluma ngaye namhlanje omculi ngathi ngoba uyezwa nje ukuthi ubani lo sikhuluma ngaye ngiphinde futhi ngasho ngathi mina wayekwithimba la abaculayo khona la konyaka baqala nhlamba la abaqala ngoba phela sabazi kahlamba ngoba 2006 kanje angiphindele futhi enye clip mhlawumbe ezokwazi ukuk

0: khona la kuziyakhipha mo usanda uvula umsazo wakho sihleli no Ado khanyile la uyiphande lethu la namhlanje ayanda zinike ezinye izinto ozenzayo sisibona kumabona kude uwenza nama corporate wellness ukwazi futhi phambilini futhi ujule kakhulu njena empilweni nokuvucavuca nezomzimba futhi awusidonse usibuyise ke la osufica khona usuthi yazi ukuthini mngisungula ibusiness lami mina ngizothanda ukuthi ngidile nemkhiqizo yasendlini yokunukisa mnandi endlini noma yilipho hlobo sobuyela lapho ukuthi yini kahle kahle oyenzayo kodwa ke ongitshele lapho umqondo wakho uqhumeka khona ke naleli business nalomkhiqizo owenzayo
1: yazi Clarissa kunendlela angazi noma ngizothi uNkulunkulu ayihlelela ngayo impilo yomuntu uyakuyibone uhamba uguduza endaweni ezihlukahlukene but uthi mose uthi yabheka usubuyela kule sithombe sikhulu salento mhlambe wawuvela ufisa ukuyenza kodwa unga understanding ukuthi how sengifike kanjani la kade lokhu ubona impilo ilokhu
0: ikisa kwenye indawo
1: yabo lokhu uthatha lokhu uthi uyahamba ngalomgaqo kade uthi uhamba ngawo bese kuthiwa ingala kuvaliwe sicela usebenzise lomgaqo lo uyabo indlela uyibonisa ikisa ngale so njengoba usho nami ngikhona kakhulu kumabona kude ngikhona futhi into enizokuvocavoca kodwa kulezi zinto zokuvocavoca ngingasho ukuthi iyona nto abantu abangazi kakhulu ngayo nawe ungazi ngayo kakhulu so okusho ukuthi lento yokuphilisa ngiyayithanda nabantu ngiyabathanda yabo ngiyathanda futhi abantu bazizwe yabona ukubuyiseleka lelo themba kumuntu ikhona leyo nto kumini ukuthi abantu ngiyathanda abantu bamehlele eduze kwami ukuthi ngimgqugquze ukuthi no man yazi uClarissa wena musu kuyingabaza yabo ukuphilisa isa ukuphilisa leyo nto nokuhila umuntu ngaphakathi noma nje ukuhila nje yabo so ngayithola ngingena kulomkhiqizo esengwenzayo ngoba nami ngangihamba ibanga lami lokuthi ngiphole emva kokuthi ngidlulele ubaba yabo ikhona lento uthi mose uhanjelwe umzali kube ngathi uyaduka nawe uyalahleka uzama ukuyithola ukuthi ngubani awusayi understand so ngathi mangidlula kulelo banga lokuthi nami angeke nginike isikhathi ngidlule ngimzilele ubaba kuze ngizophola lezi lonto engizwayo ngilokhu nginesa kancane so ekudluleni kulokho hayi ngifune nokuzazi ukuthi kanti kambe ayanda ubani yabo ngikhumbule nezimfundiso zababa ngithe mangibuka ngidlula kulolo hambo lolo lokuthi ngizama ukuyithola ukuthi ngubani kwakhona izinto nje engiyifundayo ngathi ezabantu baseAfrika ngathi ezabantu abamnyama ukuthi oh ingakho kubuye kube khona into ekanje ingakho uyazi ukuthi kahle kahle umuntu uneconnection nemvelo uya understand une connection nemvelo uma ilanga liphuma kukhona lento ekufanele ngabe siyakwazi ukuthi siconnect nelanga uma kukhona unomkhubulwane inyanga mayiphumile kukhona lento ekufanele yenzeke noma iconnection ekhona phakathi kwethu nayo uyabo ekakhulukazi thina abantu besifazane ngaze ngafunda nokuthi uyazi ukuthi ingakho kwesinye isikhathi umuntu wesifazane ayesikhathini mhlawumbe uthole ukuthi uzuya kabili ngenyanga ngoba ama cycles anomkhubulwane inyanga siyibona 13 times ineye ngonyaka ehe so ingakho nathi uthola ukuthi kwesinskhathi angithi siya once a month kanye ngonyaka
0: inyanga le calendar kodwa hayi le
1: sengisho no inyanga le the moon yabo angithi ivela 13 times ehe so ka 13 ngonyaka so thina abantu besifazane si connected ingakho uthola ukuthi ngomthetho angithi njalo ngenyanga siye insukwini zethu but bese kube khona la uthola ukuthi siye kabili ngenyanga eyodwa so kusho ukuthi mawusu yabala kusho ukuthi ka 13 ngobani si connected with the moon inyanga so mangithola lezo zinto ukuthi oh si connected ne nature yabo kwayiyona ke lento ukuthi no man yazi khona into engingayenza la ikhona lento yokuthi nginayo lento ukuthi asikhumbuleni ukuthi sobani ake siqhuquzeleni abantu nokuthi ezumama ngiyafisa ukuthi ingane yami ikhule ibe nakho ukuba proud ukuthi sabantu abamnyama kunezinto esizenzayo sama Africans yabo kunezinto nathi ekufanele sibe proud siqhenye yabo siqaje ngazi ukuthi njengabantu abamnyama thina siphila kanje
0: manje ongitsheleke masufika lana emkhiqizweni wakho ke usukuma wenze njani ohlanganisa inani ukuthi uzufike ukuthi yazi ukuthini nayi into yami engidayisayo
1: so ke ngaba nalokho ukuthi okay lento mangizoyenza ngifuna ukuyenza kahle ngifuna kube into athi noma umuntu ilapha kuyena esisezandleni zakhe yabona kube into ezothi mayizwa ibuyiseke lokho kuthi wow yabo ibe nalento uthi no man yazini lento le angiyisoli ngokuthi ngiyithenge angiyisoli ngokuthi ibe khona la kumina e space in time noma endaweni engihlala kuyona noma endaweni engisebenzela kuyona so ke ngayenza ke research ngathola ukuthi okay ngidinga lokho hayi ngayithola ke zonke lezo zinto kodwa nga ukuthi ngana lento ukuthi ngifuna ihluke ihluka kanjani izohluka ngokuthi indlela eyakhiwe ngayo ekhiqizwe ngayo nangendlela ezobe ibuyisa noma ikhumbuza lowo muntu ukuthi ubani ngithi yakhumbuthi ngithe ngiyayithanda into enokuthi igququzele ibuyise umuntu ibuyisele umuntu ithemba ukuthi angazi ngabazi ukuthi ubani
0: Alright, sihlelo ayanda lana kwizi yakhipha namhlanje sijulele la okwemvelo ngoba phela impela uyasho naye ukuthi njengomuntu obathandayo abantu nanokwelapha okungaphakathi komoya nanokuxhumana futhi nemvelo sizazi ukuthi imvelaphi yethu ikephi yon leda lokuthi ke azafike esigabeni lapho akwazi khona ukusungula ke ibusiness lakhe sizoxoxa naye size kabanzi ukuthi ke usewakhanda kanjani ke namanje lezi zinto zakhe lezi ayinwa kamnandi asinika zona la ukhona ku Cause FM
2: Yenza zonke ikhathi kube inkumbulo ezimnandi nge-Honor 605G yakwa Vodacom. Yithola ngo-R549 kuphela ngenyanga, enyangeni ezingu-36, ku-1 gig red core unlimited plan yethu entsha, kanye nama-minutes angenamkhawulo. Yongeza u-R149 kuphela ngenyanga, uthole i-Honor Pad X8B LTE eza nepeni. Ngaphezulu, uthola i-Honor Earbuds Clip ebiza u-R1799 mahala. Itholakala esitolo na online. Kunemibandela Better Together Vodacom
3: Hey Mr. DJ
4: Olwabancane nabadala
5: Bathini bona
4: Lukakelulwazi Lundize nawe ngomculo onhlobo

0: Mashasha Mahlenga, iBalcony Mix Africa, Atmos Black, Major League DJs, umthunzi khona kuKhozi FM. Umbuzo uthi angicukule phela ngesikhathi lapho eyakushaya khona i-customer service, kodwa nowayibona uthi awushuthela kithi lingifulathele kahle kahle ngoba yini le eyenzakalayo kumina. Asiye sikhulume ngayo, inyanga iphelile, iy'tolo zigcwele abantu, ufuna uyoxosha okuncane. Lapho i-customer service khona la sibaluleke khona kakhulu ngampela, nawo uzokhipha imali la. Yayeze leyo nto leyo, ufuna wazi ukuthi imali yakho uma ukhipha nawo uphatheka njengeboza, njengomreki. Yayeze leyo nto leyo.
1: Clarissa, kanti wena u-DJ ufihla indaba emqubeni, hawu jala lala ngane yami. Hayi, angijwayele ukuyithola bandla, ngake konakala nopholo ningaphindela ebangisiza. Ngize ngibonge ngihle menenjeni-ke uma ngabe ngiphatheke kahle. Utaxini wami abasesikhodlo. Thank you.
0: Sibonge Taxini mfethu.
2: Hey Clarissa.
0: Hello.
2: Ukhuluma noVeli Ngozo lapha eThekwini Park manje emasozi. Hey yazini. Yeah. Izinto senze khona esinye isitoro esidumile esinama branch kwamanye ama-shop weimpahla.
0: Mhm.
2: Ngathi ngiyothenga icathulo. Ngiyoyithenga nge-account ofika wangibuza. Yazi enhle kwacala bangabini isikhathi sami. Angifunani. Ngicathulo. Esinjani? No, yazi lesikhathi siyabhora ngoba sesifikile sesibheka phezulu. Uzothenga ngani? Nge-akhawunti. Sinokubheka phezulu. Yazi uma kaceda wanganginaki wayonaka yazi bonke ngathi hayi bo, i-shop edume kangaka yini. Kahle kahle le bengibona ngakhona bekubona ukuthi andena like kufuna ngithenge ngo-cash, kusho ukuthi nje khona umkhonyovu nje abowenza uma ngithi andena like, you know, I've used i-account yabona or like bank wise. Eish, kwangathi nje iyamcika, azange aze ayipromote ngoba i-shop yakho uyayipromota. You can't be kuthi andena like uphushele umuntu ongaphandle ngelo ntoza, and ku-MT shop ungeke uzobe nesineke sayo. Ayiyabathakaphi sure.
3: Ngiyabonga ukukhuluma noPhindo ngwagumede eBellville esigodini sasidonene. Umsakazi yabona i-customer service ibaluleke ngalendlela ecakayo. Mina ke angibengi impela phansi la ngizokhipha khona imali yakithi. Hawu, nyami nakusisa impela, nyami nakusisa. Khona kwenye i-supermarket engiye ngibize ngegama i-supermarket straight. Ngangithuma abashana beyothenga ice cream. Babuya ne bahambe bayothenga kusithi manje angazi ukuthi kulelo order kwakwenzakale kanjani ngoba sasekuthi selivula ibhakete ule umncane. Awu ngahamba ngawujikisa, awu ngahamba ngawujikisa ngaphaki imali yakuyiphela le khishwele. Hayi ngenhlanhla ngenhlanhla, hayi bafike bangiphathe kahle, ngafike ngacela ophethe. Hayi bangiphatha kahle, banginikeza ibhakede ligcwele. Hayi hayi, angiyibengi nje phansi mina njengomali yakithi. Ngeke imali phela isetshenzwa kazima. Ha, uphendo wakho mate, ngisebekile esigodini sasitulwane, ngithi abaphila abantu. Danke msakazi.
0: Danke mfethu, sibonge ngampela. Uma uphethe imali wena obalulekile, ngisho uma uthiwa uthengani. Mina yabo ungakhulukazi uma ngiyenxukisane nabantu abasha. Umuntu mhlawumbe ufuna ukuthenga imoto yakhe, athi manje Clarissa mfethu, yazi ngifuna ukuthenga imoto mina manje, ehene bathe lana uma ngingayithengi lana ngeke ngisakazi. Ngihlezi manje lalelana ngabona manje sikhuluma ngezinto ey'fana ney'moto. Wokwazi ukuthi wena ophethe imali ibona abadinga wena. Ayikho into ezohubhela yona, ayikho into ezophuthela yona, asikho ispecial. Cha, uzobe uyikhiphe le mali, uzoyikhiphe uthanda ungathandi ngoba usuyimisele ukuthi uyayithenga imoto. Ngakho-ke ungaye ufika lapho kwi-dealership bese bayabhampisa laphana, bafika bafuna ukuthengisa imoto manje ngoba cha, dedela igazi. Bafuna wena osuke odingakalayo. Nawe ufanele uyitshele lokho umqondo, unemali, umthotho no-R10. Ngisho umthotho no-R10. Wena i-customer, wena umuntu unemali. Ngakho wonke umuntu odinga le mali kuwena akuphathisa ngendlela, ungalokhu utatazela nawo. Relax, dedela igazi, okay? Nini? Mhlawumbe amasuntu amabili adlule bekuzalwa abashana iy'ngane, ngahamba ngayo bathengela into ey'ncane ngayoxosha izinto zamabhethday nje iy'ngane nami bengazi kuse amaveki ave ngibhethe bekufanele ngithenge izinto zey'ngane. Kodwa ngazama-ke nami ngithide uma ngifika esitolo ukuthi sebebathi ethilini bafuna i-ID number bami khona ngizothola angazi noma amaphoint noma yini. Kathi mina i-ID number ukuthi ngiyathenga nje futhi angijwayele ukungena kule sitolo nje, angazi ukuthi amaphoint akephi la ngizowenze njani. And then ngingabe ngisezwa kahle angikhathalike esitolo mina supermarket ninkinga naye kakhulu ngindawo zamakhadi ngomakhadi ngiyawalahla mina manje mngi ngifika esitolo ufike uthi uyathenga uthi ikhadi la ikhaya anginalo oh ngicela ukuthenga ngoti na imali khona ngicela ukuphu ngihambe hayi phela manje mngina sasa xoxana ngempela nomuntu ushayithile sibanga leyo nto like no ikhadi anginalo ngifuna ukuthenga angizele la uthi ngizokhipha ikhadi la angazi ukuthi ikhadi lani ngoba ngiyazi ngizoyikhipha imali ngiphela ngoba imali yokuthenga ngifuna ukukhokha ngiphume ngihambe mfethu mase sizobangana nekhadi ke manje ngathi mingena le khadi khona engizongilahlekela noma angihlangene ndawo mina ngizwe amakhadi la ngifuna ukukhokha ngiphume ngihambe ngifuna wazi kuwena ukuthi i-customer service ke ijwayele ukuphatha kanjani sikhumbule ukuthi mesikhuluma ke singayisho nje igama lesitolo nkosiyami ngoba mina anginayo imali yamameli angahlabhola unayo okukhoze FM sawone
4: yimfela
0: uyaphila mfethu
4: yaphila
0: ngiphilile
4: mina khona ngingasangena kuso hayi
0: bakwenzani khona mfowethu
4: wena ntombazane edela kabi lapha emathilini uma uthi ufuna imali vele kutshela umathanda angazi ukuthi le mali oyifuna yayo
0: akafuni ukwenzela ucashback noma
4: akafuni ethi imali ayiboni ethi imali awuboni nje ayikho uma uthi uyabuya imali engakanani angazi ayishanga edonga elinika bethi iphayinti le donga
0: yini manje
4: le mali encane nje 500 ayikho imali ngithi awunganaki khona
0: uyayibona
4: kanjani ayithi ime ngikhulumayo
0: ololo
4: akavela igqubela ngedonga bayisho vethi edelela
0: ololo
4: ayisengaphethe ungangeni nje ngiyabonga ngomkhasi ngamtshali ngibahlabisa empanzakani
0: thank you mfowethu ukukhoza FM sawona
5: sawona sisiyaphela
0: ngiyaphela mfowethu njani
5: yaphela kuma nophakathi kwezinja ngamahlaba
0: ntaka mfowethu
5: kasi nami nganginayo inkinga kwesinye setshotsho ngangifuna ukuyothenga iTV uma ngifuna ukuthenga iTV nganenkinga yokuthi kunekhadi elifunakalayo kuyimouse okwazi ukuthenga imali ungayiphatha abanga inkinga nemali yakho kodwa bafuna ikhadi abazokwazi ukuthi besikene bese ukwazi ukuthenga
0: awusona madodhe
5: ngagcina ngingathenganga
0: ucabanga waphindela emuva nemali
5: kajikana
0: intsela sisaya ngikwazi angikuthenga ayi la amakhadi nami ngifunqa ngibange iyangixova umoya yangididisa nje ngoba ngiphethe nje imali
5: hayi sisi ungayiphatha yonke kodwa hayi uma belifuna basho belidinga
0: and futhi abo basaba nanomusa futhi mase belifuna yonke siyami
5: kaze nga indaba bangisanda kulenza nje manje mangina lo manje endele ikhadi ukuthi ngikwazi ukungena kuso lesitolo lomthenga
0: ukwazi ukuthenga khona
5: yeah
0: hey mfowethu sibonga mfowethu
5: Ngiyabonga
0: sithi. Thank you lapho. Ingxoxo yethu isaqhubeka nawe ke. Yazi ukuthini? Nje asikhuluma manje umqondo lokho ungisa kubantu bona laba abasebenza ngabantu kakhulu abayibona ngizothina ama frontline workers laba abashaya amathili abasizayo njengamakhasimende ama shop assistant lo okulandelela isitolo uma ufuna into mina nje ngifisha nje hlezi into elapha phezulu hlezi ngicela ngithulela lapha. Ngiyafisa ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe sibuye ngesonto ezayo singaphinde futhi siqhubele lengxoxo le kodwa manje sikhulume kahle kahle nalaba akuyibona abasebenzayo ka abuyibona sidinge icustomer service ukubona ukuthi bona ithi angikhathalike yabo le yamakhadi nokuthi how account usunayo angicela phone number yakho ucela ID number yakho ama point nanana sizobona ukuthi kuwenzakalani kubona i training yabo ithini basuka umyalo osuka khona emsebenzini usuka uthini mayelana nazo zonke lezi zinto lezi o cashback nazo zonke lezi zinto uthini umthetho ngoba kusikhathi ubo utshela ukuthi eh mhlambe into abatshela yona lemsebenzini ukuthi kumele bayenzile kumele betholile abantu banamakhadi abantu futhi kuba namakhadi bayothenga la ekhaya and kukuwena mhlambe ukuthi ke fanele wenze show ukuthi lo customer elithenga kuwena liya swipe ikhadi la ekhaya noma kwenzakalani kodwa ke ingxoxo leyo mhlambe sizobuye sifuthi ibambe futhi ngesonto elizayo ngoba ngifuna ukwazi kahle ukuthi kanti kwenzakalani kuma fire focalistic optimistic music zere bela lube no skills no benzo
6: Or nyaka yeng not now we no man Uru bata yeng weza makumba fire he weza makumba fire he weza makumba fire he weza makumba fire he ewena and that's band your genie pambili